0: Pañ jeun bokk mom salam alaykum ak yi kon gennatna man na jaar fofu ci 33 966 0909 aju mëna kenn ku ci nek rek yaay joxe baat ya koy leralal sa bokk ñu jëlé keneen ki batay salam alaykum
1: wa alaykum salam
0: ah ku baax tu rek fay woté
1: cheikh abdoullah ñu lay jaar man la fay
0: woon señ bayna ma ngi lay nuy di nuy ba mbacké bo
1: di ba ñu lay fay di ñaanal ñepp ku jamm ak
0: dara def seen
1: jaaré wa señ mohammed taxo ay soom rek al jamm ak fay cheikh di ñeen faté ñeen di ñu baax baax baax ñaanal señ salim al mu yag jaaré señ soxna soda ak soxna ndag gañ ak soxna mbeen jabar ndak baax soxna mam mo dang koy jaaré waaw olof ndjay da wax ne tere wo tej ko gan xamé de tiyaf ko wax tere wo tej ko gan xamé de tiyaf ko wax waaw tere ni ko xamut manam moy ba jamono yi bax ma mag ni dañ dan teul dugub du rafet tan ko manam tak ko leg leg ñu tak ko ci ba leg ñu am fuñ ko tek dal xamne yeen na rafet dal lañuy tan aw jiw wa leg leg nak buñ démé ba cioron ci gambu dund bi dafa leg leg dañuy dem ba mujj dem xaj ko bojju ko bu manam mo def ko ci re ndax bo fa su dara newu ko legi lolu nak manam gan su ñewé bu ko xamé rek ñafa dekk ñoko wax mu ko xam bañ koy dindé ak bañ koy bojj ak yépp ak bañ koy def xamu ja dara kon bu ko xamé rek dekk ko wax wa lolou nak moy secret rek daf ku ne dang ko wara am way wuro manam luñ def ci bir rek manam nga genné ko ci biti lolou lañ ci xawlé bu ala dal manam du nit luum xam rek wax ko li ci bir mu ko ci kër gi bu gan ñoy ko roku ko wax nga wara bay rek sutura dañ am ñu continuer ko waye xamal ko ne dara neewu ci sun ciwugo lañ muju bojj def ko mo ñu taxare lolou dara jaru ko nit yaatu na nak ci lu bare bare nandu te rek am secret ci wala fnan ba me lu bir dal ñepp ko wara am jeureujeuf ñaanal ñepp xewul
0: ma ngi lay sante bu baax serigne bayna sen la mi ngi wote fi ci mbacke palen di nuyu wa mbacke palen yépp di nuyu soxna soda amar momo fa nek soxna jeejog ak ñom ñepp ma ngi len di nuyu baax ñu jëli keneen tay aljuma la kenn ku ci nek ya jox xabaat leral ko sa bop salam aleikum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya wala sal nina
0: ma ngi lay fay bax gay di nuyu wa jannatul firdaus yep soxna fa jonnar ñoo
2: yere yef soxna fa jonnar mi lay nuyu la yett te ko nuyu nek fi ku yox bay job ak mu du bi dina bay xel wax su nek ni nuyu señ mo gi sa wut ci baram bo fa wa gu man agufa señ day na sen ñu ko nuyu batam ci mom ci baram bi ci rewat ci bo gal xame te ki ak wax lolu am solo jablat e wala ñay day wax ne kumpa moy sos ab sey ram waju bax tak soxna sos tudu jëmbu dum tudé jëmbu nak ya dawal daam ganta bo xamanteni jëmbal tudu legi nak bi nga jotté ñuy bay bu ak di doomi bëggé tag jëmbu lolu jëmbu nak bay bo gën ci tudu bo gën ci tori di tag jëmbu ci kër gi tag jëmbu ci tori ndegër jëmbu ci kër gi da bon wokk bonat dara lu jigen wara mel ci sey wala man ko munuko yalla dawal ñu baye ba nawet wacc xam nga jëmbu mom dafa ci gacc tax gacc ko sa dong la du ñor lu nit di dund bam goobe manam du ci sa ko nit yalla dawal jëm ci kër gi tam mustaf mën ta fajj xal gënal ndax da bo bok bu na mu fasé jëmbu bu nopi nawet ba ci top bu neen lolum du mëna jëm bu nak dagal mo yessi kër mo yessi tool yi kon rëcc amna ay deug
0: ma lay deug baax ñu lay deug
2: baax xamna dañu baax ok kon xamna lay ko ne wax lu ki ni ngi ni dal moom soppi yépp ci mbolam bay ma mar ñu ko ni baax ak ko ci na ci mi ñay ñay da xeer jëm dañ bay na mi ngi ni baax du jaaje ko top ci sa kan dong ci gisa ci sa beeg na ñu ko ni baax ci fat ci mo ko sa ko kon ñi ngi sant ñepp ñepp rek jërëjëf sato salaamu alaykum
0: ñi ngi lay sant bu baax koku serigne ousmane gay la nekk ci jannatul firdaws ñi ngi ni wa jannatul firdaws yépp salaamu alaykum
3: alaykum salaam wa rahmatullah
0: okay ñi ngi lay jara baax serigne jaxay di jax
3: baay ñu lay star
0: okay awa tu baax jërëjëf
3: di saare sama baay ousmane gay momu ak ñi ko jitu yépp di leen ñaanal jàmm di ñaanal ñiy jëgle rajo bi ñépp ak ñi fi indi seeni communiqué ngir liggéey bi gën a sell yàlla defal leen jàmm ak ñiy taxoo ñaan yàlla leen yàlla defal jàmm ñoom ñëpp yu àdduna ak alaxira
0: amin ya rabbal alamin
3: bàyyi laat wolof dane ku jur yërëm te ku jënd sakkanal
0: lool may lan
3: ku jur yërëm dafa wér lool ndax doom dafa sori ci ndayam ak bàyyam dafa am benn sécurité boo xamante ne takk doon def muy police yi di ramas nit ñi di seet ba xam am na ñuy daan te wala yu mel noonu ak di ca sepp ña nga xamante ne jubuñu léegi bu ñuy dugal ci oto bi ba nga xamante ne lu mat ñaari place ci des ñu ramas ñetti gone dugal ñaare ka ca des ñu ne ko ah waaye am nga sens waaye demal boo dee dox te yoonu dante bu saw yàlla boo leg bu ñu jàppe di nga xam am góor gu ne na ñëw ma wuuf ko
0: ci yàlla
3: na ñëw fii ma wuuf ko waaye da koo jur wala doomam juru ko waaye kon du ko jéem a wuuf ku jëndit sa kanal dafa am koo xamante ne daa amoon soxna soxna si nag di ko wan a bëgg lu wér a wér a wér ci gëti nit ñi ñuy doxal góor gi doon ku mën a bay sàq mi dugub yi ren dina ñëw ñu jël dugub bi daaw ja di ko maye bi yàlla dogalee nag mu dem ba mu yàgg mu wutal soxna si wujju soxna sa tàmbalee yàq dugub ja ca góor gi xamu ci dara defe ne lawal rek ka fi nekk bés ndong ñëwee mu duwel ko ay buusam ku fa jaar mu jox la te dara yàlla taxut nag ngir sàq mi fëgg rek muy saax saaxee ku bëgg lepp ma lebal la ku bëggut ma may la di ko def ba saxum juróom bi mu ci tibbee fëgg ko dem di bojji bi mu bojjee bay bëgg a tegalee dawal rek dégg yëngu ga rug rug rug rug rug asamaan si mu ne ah ak sa yemalee yem na ca képp sàq fëgg ba dënn xam nga ne kooku jëndut bu jëndoon dina ko sakkanal ne lu waay def boppam
0: ci yàlla di rajëf ñi ngi lay sant bu baax Serigne Thiagueye Diane nekk fii ci Touba di nuyu waa Touba Daru Tanisil ak fépp rek salaamaaleykum
4: maaleykum salaam
0: waa tey toog maa ngi lay nuyu
4: Mbaye Abdoulaye Sall
0: ñi ngi lay ziare bu baax
4: damaa daam toog dëkk Guy Mbaam
0: ana waa Guy Mbaam
4: waa Guy Mbaam a ngi ci jàmm
0: jërëjëf toog
4: yàlla jàmm yaaru
0: amin barke suñ sa mbay
4: maa ngi nuyu ñëw bokk rajo bi ñëpp bu demee woon ba sëñ yàlla ji Guèye dëkk Touba Mathieu Okar ak Baye Abou ñu ngi commencé naa à réparer sujet ak ñoom itam toogandoon ñoom it dañuy déglu rajo bi borom Sall di yàgg téere di nuyu sëñ Maguette bii te di ko Maguette Jumbo Khalifa Baye Mor Awa bii wala ñaay daf ne da nga ne sa yaa jumma la kenn ku ne yaa joxe baat yaa koy leeral bay dem na ma baat bi ma indi mooy waxtaan la neex borom kër ga waxtaan la neex borom kër ga nag du ma dem fe du ma dem fenn Touba laay gis Touba laay dugg Touba fi mu toll nii tembe tembe tembe benn baat ko yi la muy baatam si Moustapha kon nag képp wax ne da ngaa bëgg a dégg Touba léegi sëñ Moustapha waxoon na xéew na ñëpp a ko dégg mooy la yàlla wax bàyyi la wax ko ñepp wax ko collègue do tuddu umbi rayu jall dañ ko sonali bind nañ ko do tuddu umbi kon nak kepp ko xamé da nga bëgg dëkk Touba tim mu lér na né bi sëñ bu bëgg ko dang koy moyu su ko moyu xawma guddi la xawma bëcc xawma ban heure lay doon waye yag def na ko né no ndax mam ni ma sélu moy ñi fi da def lu bon lepp lepp di neub dal ak mo xam mère la mo xam goor la mo xam jaay tafa chaaf la yag yag no ñi ma fa gis sélu ko ndax xam na mom ñi doon mag ni ci dëkk bi def ab safan wala ñuy ndaw ni ci dëkk bi def ab safan man ñu war raw tay raw suba raw bi na lu waye yag yag rek ci japp japp rek ñi ne mère la wala appa la mam kër mam kër bu len ndaw sax mo tane ndawum ndaw la waye mag muy def sa ab safan wala mère muy def sa safan buñ ko jafé man do am genn kessa ay kessa kessa la yam ci bokkam yalla ñu yalla may jamm kepp ko xamni yalla dekkal Touba nak yalla la yalla wañu ba nga déggu ci mu taxal du ngo santane gi rek lu fi nga ba ma ngi ñu ñu bokk rañu yu jamm ak ñu ko la bolé jërëjëf
0: jërëjëf ñi ngi lay sant baax Serigne Damto mi ngi wati fi ci Guy Mbam di nuyu wa Guy Mbam yépp salaamu alaykum bismillah turek fay wote
5: mangal ci mudo
0: ah Serigne Mohamed ma ngi lay nuyu di nuyu wa Touba bu soobi
5: ay nuyu ndam mo ngi lay mu xéer ba
0: jërëjëf
5: sa waay ma sa la
0: jërëjëf
5: ñu bay nak bay ma ngi rek ma xéer gi bok ñepp rek wala sama sama ngi ci ñepp rek sama la wala ngay ñëna lalo tata man na ci gëss lalo ñena tata man na mo ci gën
0: dal may lan
5: jabar da nga won na ci gën di nga mom ba
0: ba yow rek lañu deglu
5: lalo tata man na ci gën jabar da won na ci lalo ci xabar boko diggé xam nga lalo tata man la moy lan lalo nguy ji dogo tok
0: fi nga nek dafa bari ciow lol ay radio bi dafa yok waré am ñu ngi wax
5: yaw la
0: wa kay
5: lalay ta man moy lalay nguy jidu ko tok ko defé nak moy gën lalay xom yi nga xamné dafa yag lalo jaara ju be ci dikoy gën motax mo lalay ta man ja gën jabar ja nga won ni ci gën jabar jo won na cheikh dal moy jabar di nga xamné da nga ko moy xalé bu ndaw nga tak ko jukko julo neex na nga ko def ci mom ba bi cheikh dal lolay firi
0: motax
5: moy lalay ata man na ci gëm jabar ja nga won ne jëgël jam la kon lolu ñu doon tay di ziar ñepp di ziar sama dara gaay yepp rek salam alaykum rahmatullah
0: ñi ngi lay sante baax seigne mohammed sa xoni dem jëli keneen 33 976 0909 kaddu gi bayiko fi ci ndam salam alaykum
6: wa alaykum salam cheikh abdullah
0: wa kay fal ñi ngi lay nuyu
6: ñi ngi lay nuyu di la ziar
0: jërëjëf fal
6: di rafetlu liggéey bu baaxa baax nuyu mbolem kilifa go xam rek yaa ngi teewlu 103.5 ICAP FM di nuyu équipe rédaction bu ICAP bi nga andel ci liggéey bi Cheikh Abdoulat Wolof Ndiaye neena sonu gatt bu doon taxa jar bay du ag daral
0: ah bay do tax rek daral yow ah da bay jaam
6: Wolof Ndiaye neena sonu gatt bu doon taxa jar bay du ag daral
0: bay mu yegg yow ah waaw lu may daal
6: ah lo de xamou day am bay yo xamne dañu ag dara way day am bay yo xamne dañu yag dara
0: way bay leen
6: Cheikh Abdoulat dañuy teunk fofu wala fu waxe lolou manam maam dafa garu walé way ak sol mom bay topu ko jox mais dafa maam dafa garu walé buna xamne ni bay mom sol ay yeer topu ko jox bay mom nonu mel non la ko yalla bindi way nak dafa maam dafa garu walé mais kim garu walé mom ci biir tour mo dox wala ni sonu gatt bu don taxa jar bay du ag dara kon Cheikh Abdoulat ñi nga xamni dañuy sol ciol bu jot ak ñi nga xamni maam dañuy sol ciol bu gatt nañ ci def attention bu baaxa baaxa baax Cheikh Abdoulat bari na ñoo xamni da ngeen gis ñuy sol ciol bu gatt rek nga yaakaar dañoo bënd fekk manam ciol ni mo leen neex rek mais taxul ñu bënd ndax fi tooni Cheikh Abdoulat bari na ñoo xamni dañuy sol ciol bu jot mais buñ génné fi ni sol bu jot dañuy yor seenu sac wala ñu yor seenu bus bu démé fenen sol bu gatt
0: Seigne Sidi
6: waaw
0: xam nga nit ñi bëna luñ jëm ja ciol ga lañ bënal ciol gu bon gi lañ wax dañ wax nit ku bon gi
6: waaw ciol gi lañ bëna waye nit ñi moom da nga ne bo xol ñu ci bari buñ ci ciol gatt rek dañuy maax ah diw dafa bon diw dafa bon fek bu do ciol bi amon neex
0: lool
6: da fi tuddi amna ño xamni fi tuddi ñi ngi deglu musique mais taxul ñu bon
0: waye xam nga ñi ngay wax ni yow sa xalaat ngay wax sa xalaat lañ wax da yewit xam nga ñaari nit bu sooy lu gatt dañ nañ ki ciolong gu bon gu wa di ñox ki ni mu boné dé bari wuñ ni koy wax dé ciolong gu bon gi la
6: ñu mom dañ daldi mafalé rek
0: ah ko ko ci waxat rek wax ko deug gi wax ko lool di
6: kon dal ci am plan mom nit ñi nañu gëna bayante xel bu baaxa baaxa baax nañu gëna bayante xel bu baaxa baaxa baax da gis nit mu tollu rek nga ciité ko mom mom nañ ci moytu ne ko bu baax baax da su ndon da nga gis nit ko xam man na sopp ciol gu rafet nga yaakaar ci djublu fekk abstract ci bu jé ko rek man na dag sa pos nit ni ni wet gu ne mam dañi naxé nit ni ko dal nañ ci bayyi xel bu baaxa baax
0: bu tax ma solo yama may
6: dal Cheikh Abdoulaye djuma ji nak xam la may indi ñaari partenaire tay nak xamna premier partenaire bu mo mang ci biir tay dal mang nuyu mbollem ko xamni rek fal la tan tay dal kep ko xamni dal fal nga san dal japp ni tay mom ñu ngi di nuyu bu baax yeen ziar nuyu seen njabot nuyu seen talibé di nuyu seen dekk do kep ko sant fal dal yaangi ci biir
0: yewit mang lay
6: ñeneen partenaire ci dessal Cheikh Abdoulaye tay taxi man ni ñoko mom kep kuy taxi man dal wala nga yor auto dal japp bi ci di ko lu bantu ba wax da ñu ngi di nuyu di len ñaanal su tur ak tawfiix jamm sax tak Cheikh Abdoulaye liggey bi rafetna jessaka la waxe ra
0: ma ngi lay sant ci le gërem jërëjëf
6: contane nañu ba
0: jërëjëf Serigne Sidi Fall nek ci Baghdad ñu ngi ñi sant bu baax Serigne Sidi ko la baax assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam
0: ñi ngi lay nuyu baax fall
7: ah Cheikh Diar Fall ñu siar baax
0: ki gën mi ne mi ngi ñu sant fall ñep
7: ah ñu ma ngi siar Serigne Sidi Fall mo xam deug de
0: tay de fi nga woté ak ni nga woté mom bu koy soppi fan yalla ngi wax kenn mënu ko xam way té dal tané na mom bu baax
7: fayal na ko ci sant fall ñep jërëjëf an koy siaré baax
0: ci
7: yaré ci digé mu soobé sama mbokk ndongo
0: ci
7: ak salibu sey sama mbokk ndongo ak jagañang sama mbokk ndongo yaré sama jabar ci sidi ki nga ni mo nek fi ci téna mam cheikh ni di wax sidi ndjay mer bay nang koy siaré baax ñaanal baax baax baax wala ndjay da wax ni ba do la yob gatché té agu ci ba lolo du ci gatché té agu ci waaw lolo nak bo dige wolof jaaji ko wax ay nek ak ba do la ah yow manam am nga loy jom xam nga ba do la ma xamul jom xamul bu mu la fekk ci mbolo ma lu mu la bëgg wax ma xalok lepp lu mu bëgg def ci yow dal mom bu la fekk ba la songal ci mbolo ma ngay bëré mom bala jamm la tek ci souf ba do la mom da fay yem kon la miski warna comprendre digentem ak adam yow ki ngay waxal ni nga xol ba xam ki kilifa la yalla def mu doon kilifa ngay kala mom tal go xamni ci wona yow li ah man nga ca jele lu ne ci awaye wa dafa am ño xal dal suñu waxe waxal ñu ko nit day jang waxe bo xamé waxe rek do joom mukk waye nit ñak waxe bo degg ñi wax lolu mo ko war nit da dem ba yag mu wax lo xam ci lolu man la ko dugalal lu bare lo xam ci waru ko na dal kon nit ki may xam waxe waan ci mbolo da am nit boko yedd tam da ko bu fa fi nga da wax ko ni ba nangam waye kenn du ko ki ci mbolo manam dal diko wañi ci mbolo lol ba dool mo koy def ngay siara bax di ñaanal ñet jere jeuf
0: serigne cheikh diara fall ma ngi lay ziar di nuy mbolam ba doole yep rek diko tek ci loxo assalamu alaykum
8: wa alaykum salam wa rahmatullah xeb la
0: ok tal samba serigne ma ngi lay nuyu
8: sam dal be ko ndo na ci xarit rek
0: ana wa tuba beto
8: ni ngi nuyu kep ko ni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah
0: jere jeuf
8: cheikh vlad dila jital ci nuyu bi ak ziara bi diko jaarale ci yow ak sen cheikh kan donga ak baye bolle ma bu kajo wa tuba beto xaar yalla daru fal ba tuwar kala tuba algal yeb ba cheikh mbo jom ni di la ziar de rafetlu ba yar be ak teggi ni ak kaf ya grey sen vlad yalla nga yagga am li nga bëgg
0: amin barke sen basirou barke
8: sen bo ci ya de sen bambay
0: min barke sen salimou
8: am nga ko lawla jot
0: ci yalla
8: wa wala ndjay dafa wax ni fulay jaay dakar mba ma ñam jexal ko
0: lool moy lan tay
8: waaw suñu plat ful la dafa bax ci nit da am nak ñaari doomi ndayam yum andal boole leen day bax ci kuy wuti
0: muy yan ak yan
8: moy jom jom boko amé da ngay fexé ba gor gor lu nango liggéey moytu wéru waté moytu makhar yappu di gor gor lu sa morom yi liñi am nga gor gor lu diko sakku ji yalla moy maye waye nak liggéey mom nit ko am jom akoy def su ko defé nak nit ki su amé jom dim liggéey su démé nak ba ca liggéeyu ka am suñu laat fofa mom ful la moko fay dimbali ndax moy tax mu nango muñ ciona ba moy tax la koy yakal mu diko moytu fofa nak jaay kat dakar ba dafa dugg ndax suñu ni bu fekke nit ki day jaay dakar suñu laat bu xawé ñak ful la ku ñam ku ñew dakar ñamu soti la day wax ni ma mos baxam bu mosé bu bëgge bayyi am luñ ko ci kele dem eneen ñew bu yagge dakar de jaa kon ci am ful la dal suñu laat su démé ba ci muy liggéey me gor gorul nak la koy yakal liggéey ba mu diko moytu di moytu tardé di moytu tapalé lepp lu yak liggéey ba rek bo nekké te dem ba ñew nak légui nak fayda nak mo lay dimbali ndax ba ngay liggéey amna ño xamni liggéey won nañ leneen amna ño xamni tok nañ nan dem na way fu andi ah wa bu ko défé nak nga dem nak gor gorlu ba am nak andi nak fa ci la mère mba ku la tikki nak tax nak ño ñi ñew bokk ko ak yow bëgg ko yak ndax dem ba ñew sax jëriñ nit wa ñewul dar ndax dimbalante amna waye day am ño xamne ñepp ñoo bokk ak jaar ndax dañuy tibulum da ci ab defay bo xam bo ci belum president plat day dal di jeex da ñoo ay tibulum ko lañ bo bokk ak ñom taaf it fa muy muddu neex
0: bu ko defene bo xam ne
8: am ko xamne president plat mom da ko bokk yow na bëgg ko yak da ngay am ci fulaj ta fayda nak bañ mu mérale ndax nit mérale ci sey yef mo gën nga méré nit ci yefam barana lol ci ñeufandukaay nit ñew ab la dara yak ko mu ñewat nga bañ ko abal mu na da bo nak da ayé bu ko bañ ndax boko bañé da nga and ak mom abdi ak yeneen ak yeneen dal nit dal day am fulu ak fayra ci yefam ba nam ko def ku ko mënta def mu fexé nak ba nga bayiko ak mom Serigne Lat
0: jërëjëf
8: jërëjëf jërëjëf
0: ñi ngi lay sante Serigne Samba Tall bi nga ne lumpu jax sama xel dafa dem ci baye sey pré xamna né koko manon la ndax bu dé baye may ndjay ndjay gis na am dogay ñaar ñaar baye Ousmane dogay benn benn baye bolne dogay xar ndax mom xam nga rek ci mod bu sa jangi nekkon motax danaka leppam dogay def dank dank assalamu alaykum wa rahmatullah
9: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: ñi ngi lay nuy bax di la ziaré
9: kazal blad sama fatou mbeng touba gu ziar
0: seigne soxna fatou mbeng ma ngi lay nuy bax di nuy wa gu ziar
9: ang ziaré wa radio bi ñepp di la ci gital di ziaré wa groupe bi gital bay mor gi ak seigne safa jam ak yeen goor ñi digeen ñi mag ñi ndaw ñi ziaré soxna may jox ci touba gu ziar soxna nako mbeng ak ziaré son seigne pierre mbeng te saxaw ba ziar ñepp bayuma kenn kenn ak ñeen seigne Omar Diom seigne Safa may diko ziar lu ba diko ñaanal jam diko ñaanal ñepp di ziar Samba Tall mo mu genn Cheikh Abdoulaye Olof Ndiaye dafa wax ni ñëk fet ci taxutu mu jéggew
0: lool moy lan
9: lool moy Cheikh Abdoulaye bo la yalla boole tam nawli ci kër gi nga ñëk ci kër gi ñëk jiddul li ñëk magalé bu commencé tek dara bu ko won ki nga nekkal ci kër gi nga xamné mi ngi jaar ci yoonu su fekke jaar na ci yoonu te bëgg la dal bo mo tu dina la na bo yere ay gono yu mag ci kër nekk kula yalla boole ngeen nekk ci kër gi nga diko soxore diko xéssé diko won nga man magla na am na dara loko tane won ko ko loko ëppalé won ko ko ëlëk su magle say doom melne doomam wala ay doomam raw say doom bo leg yi nga xamne ñëk fi ci tax doom di diiw wala say doom raw la ndax mëna la gën le tax nak
0: ci
9: ndax jëk fi taxuté taxutu ëppalé dik nga taxu top li nga dekk ak nit ci koñ bi tamit yor dara mu wor li nak ki mom yow bu añé du réer té yow yor nga loko mëna dimbulé sa bo xé yang ko xol na talna wala talu wala amna wala amut wala loko mëna soxoré nga soxoré ku ñëk fé ci taxu tomu jëg dédé yalla lim yor da koy fédal rek kon lo am rek bokko guilty yalla yi bokko jami yalla yi bokko say bokko tay tam nak li ci gëna doy war moy ñaar ñi bokk borom kër nak seeni doom nekk ki magali wallahi al asim ki mujjé am man na dem ba gëna rawlé ki ñëk am motax yow mi ñëk am rek rafétalal ba ñé buñu fekk té ñé nak rap ci kaw lay tékkan hmm dab la nang siaré wa kër
0: bi soona fatou ndé
9: wa
0: yaam nga jigéñ ni dañu manki am señ samba yow mu nekk soxna samba mané jigéñ ni dañu xaw manki am señ samba yow mu nekk soxna samba yow dafa mané kenn jootu señ samba yi jamono bi
9: xamna togal way
0: bu defé bu señ Moustapha Mbaye day waxtan day bu neppé ñu né ñu soxna
9: ñew ak yalla naal bu may jott la bolé ko ñe yow man duma sa morom
0: wallahi li nga wax ni dafa dugg ci xol man jootu ma señ samba jootu ma señ cheikh di dan ci almartu ñu dal ñom da xamna
9: la kat dafa samu solo mais rafet rek ci mais rafet rek lu ci way am rek bo nga xamne yalla la ko mais yalla day yor joxe yor japp yor bay
0: sant nañ lu baax jere jeuf
9: yalla ñu yalla bolé japp la ñun ñepp ma ngi ziaré wa ke di ñepp nak bayuma kenn kenn ñen bay kay jere jeuf
0: jere jeuf jerejeuf soxna Fatou Mbeng sama yaajo di mang koy nuyu bax di nuyu wa Touba Mbak yep di nuyu soxna Gamou Diagne mi tax ak domam sama Cheikh Sar salam alaykoum wa rahmatoullah ñi ngi lay nuyu
10: dal dal na nga def
0: trouy ak fay wote
10: man la xadim gi ci silmaha xadim silmaha bi to keur ci keur ci Touba
0: ay da ana wa keur Seigne Touba
10: wala ko ci deg yaang
0: ma ngi sante yalla bu baax kay seigne gisse
10: wala yalla jam yag
0: ana wa keur seigne touba gi
10: ñu fi ñu jam baaxa baaxa
0: ana borom ba mi fi ñew yenn saay
10: ha
0: mané ana borom ba mi fi ñew yenn saay
10: ha lay lay dem mom ma di mu ñew fi mom way xawna fek jamé
0: bu fi ñewé nga nuyul mako den
10: ay yaan jam
0: ma ngi sant yalla bu baax ki
10: dal den baat allah ilaaj
0: tay da ngay jox wala da ngay laaj tay bisub jox la de seigne bi
10: may laccé ben ba goom dama ko yagg dég param xam ay buñ ko déggé film mo
0: wa wuyma
10: manam baat woros woros
0: wuyma
10: wa
0: xam nga tay aljuma tay mom yaay jox yaay leral sa bop dama bañ nga jox baat lacc ko kenn du ci tontu nak xam nga ndax tay aljuma la mom kenn ku ne yaay indi sa bop ya ko leral sa bop
10: kon légui dama ma ngi siaré kon baax baax
0: akay kon siaré rek
10: di ñaanal ñepp jam di ñaanal rew mi jam
0: ak sa
10: defa ñu xewal ak na ci jam
0: jërëjëf gisé
10: wolam ko jull
0: yalla nga dund ba sant sala gisé jërëjëf gisé ñi ngi lay sant bu baax di nuyu wa keur Seigne Touba Mbacké Khadim Rasoul fi ci Daru Manan yépp nak salam alaykum
11: alaykum salam wa rahmatullah
0: ñi ngi lay nuyu
11: Cheikh Diagne
0: wa Seigne Cheikh Diagne di wote fan
11: ñu jaar bu baax la sal
0: Cheikh Diagne foy wote
11: wala Ndjay neena mat ma mag di jaaro bamay ndaw la ko taxanon matuma mag di jaaro bamay ndaw la ko taxanon
0: dal moy lan jay
11: ben ma tambale ko ci yow momu fofu nga tok di liggey da ngay ndaw nga nangu wona jang fasiyene sakku xam xam ba la nga ma tok ci kat woge di sak baatu olof yi ak leneen ba tay di yar sun borom dimbalé nga ma tok fofu nit ñi dugg ci rodé bi bu ci jum nga jubanti ko di deglu di waxtaan ak waxtaan nit ñu baax
0: ndaw jang ci wala wa ci la ilaha illallah
11: mag mo fi gis tay mu tok ci buntu kërëm tabax téra xam bam rafet placeum di liggéey ci bamay ndaw la façon jom ay wajurum di ko ci baraf mu tok xaar fa yalla ak yoonte bi nango liggéey te muñ ba yalla ubil ko ci xewal mu doon mag meuna liggéey lol nit ñi diko fekk diko waxte liggéey tam jup nak ba yalla dimbalé ko ci mu tabax kërëm ba mu jekk tok te placeum di liggéey nga diw mi day kërëm gi rafet na lol bamay ndaw la ko sakku wol
0: bay mor gi ngay wax mi lay deg waaw
11: longo daara bo fi gis tay keriñ daara bo fi gis tay bamuy ndaw la ko ay yobbu ko ci xel xom gele mu tok fa di jang tok ci karam serigne salih wala kenen wala benen serigne
0: baye
11: kan ba doon mo jëm ba ngeen ko tek ko ci barap ñaanal ko geureum ko ba ñepp suñu borom ta ba salih suñu borom def nak ak njabotam ñepp ak mbolam muy jangal
0: ci yalla
11: tok te daara ga di jang ñu nan ah diw mi de ak mëna jàngalé bamuy ndaw la ko sakku wor ministre bo fi gis tay ñu nomé ko bamuy ndaw la jàngé won école ay waji yom yom ko mu jàng yu mu jàng bag fam wala ag ñu nomé ko ministre ba ci président képp kuy ndaw bo bëggé doon mag mo xamné ni ëlëk da nga am lo xamné da nga nekk di ci xam wala nga nekk ci lo xamné da nga nekk ci tranquille do talal loxo na nga kutuku nango liggéey tuju ndax kat ndaw mom moy lu ne boko sanké sank nga ko boko samé samugo ko ëlëk ci bir nak boko samé bo doné ma bi bañ nga jaamu yalla sax jaamu yalla ak ndawla yalla gëna soxla ci bu ma ndax man mo bo nek ci am jubo di ba xëb wex tal ba jaamu xala mo def jaamu ci yalla su boba té bi xam nga né mos
0: nga baye su ñu baye sa yalla jaamu yalla di
11: ya waye
0: ba Ousmane jaamu yalla yalla soxlo da amana ñom bay Ousmane ñi ngi jaamu yalla yi ñi seen boss yalla soxla nako ñami day bay Cheikh Jara Fall ñi ni cete ay jaam ko di mag lañ
11: ci bamuy ndaw dal fu nek ni Europe sax fi abdal boko ne ci nek ni borom ñaar kat bu dem juroom kat borom ñaar kat lañuy jël de
0: han
11: amu ben wérante
0: kon ko li tax mag ñu bari di ñural mod mod yi
11: waaw bu gëna bu di mod mod bu xam nga mod mod fi nek ni bo xasse doon mag mom da ngay dem ak ñew rek
0: ah li tax kay wax deug li tax kay
11: dara te ñu ñu fi ambossé mom kon ko ndaw lañuy ambossé le motax ñuy retraite retraite kay du doon retraite kay du doon golé mag lay doon
0: way wax nga deug li tax kay mod mod mag yi tane wuñ la dañuy dem ak ñew rek
11: dañuy dem ak ñew rek nga xam lañ la fa nek lool nan du sel du nam ko musta dem rek mo ci ba deug ñu fay dem ak ñew seen xel fay nam waye ñun ñi nga xam mu suñu ci fiñ tank ay deport duñ nam Europe ñu
0: wax nga deug wax nga deug
11: du ko bonam mën nañ ko waxtaan nak waye du ko namu de ci waye ñom ñafay dem ak ñew nak nga xamanteni xam nañ la fa nek leele ñu ne dox wuss abi kay dem xol la fa nek li jëddi as ñewat tok
0: comme cheikh amar rek
11: kon nak kuy goné na nga nangoo liggey nangoo jaamu yalla te fa nga tok ga tok xaar fa yalla ba la ngay jang mukk ru mbax waaw bu mokké rek nga jëri
0: man ma nga jang ni su mokkale rek après
11: lolu ak lan mag mo gis
0: jëw
11: matta mamiy jaaro te bamuy ndaw la ko taxano
0: sant na la bu baax jerejeuf ñi ngi lay sant jañ señ cheikh ñu dem jëli keneen Matissal ma ngi lay nuyu baax mi ngi fi ci Touba Mbacké ndindi señ Fallu falay sey sama rak la ma ngi nuyu baax di nuyu ay gorom ak wa kërëm yépp ñom nenañ sa yu xey rek radio IKB lañuy deglu yeen de yema talal sama wa kër gi nga xamna ñom heure bi kenn ko ci nekk ya nga lijeent no def ma ndek salam alaykum wa rahmatullah salam alaykum
12: alaykum salam wa rahmatullah hala wa barakatuh ci am man mi ngi rek yaare
0: imam tay kaddu gu sofena xana da nga nek firdausi wax ga deug kon nañ la ko nangul ay wa ñu yokal la ko fi
12: waaw dama daan dama doon japp rek far mu daan ci
0: ah ba nga japp ngor na jappale nak
12: kay ci ma ci ni ci koy ken na ñu xol dafa chat dafa ko non waye kay ni may ni moy wax day da fay wax ne def de mom do maxe waye du ro do maxe
0: du ro
12: dane ke ni ma taxani o kay cira
0: lol la
12: dafa fekk na waxtu yi dafa baaxo ni demon ci all bi mangi dañuy wagnou ko di ñubbi dañuy def nak leg leg ñu jaar ci tool bu jaamur guddii ya ya

juroom ñaar ñi góor goo xam ne jigéen ju am daraja ak taar da ko woo ci boppam ci lu jëm ci baneexu bakkanam bëgg mooy ak moom yàlla mu fàttaliku boroomam jox ko ngant ne ko dama ragal yàlla. Loolu daf ñuy fàttali xissab yonte yàlla Yusuf alayhi salaam ba nga xam ne dafa nekkoon ba mu demee Misra nekk ci kër buur ba nekk ak soxnaam, yàlla def jox ko taar bu mag a mag bu yéeme am bis soxna sa wéet ak moom tëj buntu ba defaru woo ko ci boppam mu tontu ko ne ko maasallah innahu rabbi ya ahsana masoyay innahu la yuflihu zalimun. Yonte yàlla Yusuf bi ko soxna sa buur bi wooyee ci boppam bëgg ko mayloo daf ko ne yàlla tere maasallah yàlla tere kon ak jombul daf ko jombul dafa ne lii mu koy def loo yëpp bëgg mu def ko da ko jombale na ko boppam xelam xalaatu ko benn kon moom loolu da ko jomb loolu la njëkk a layee teg ca ne yow sa boroom kër mooy sama kilifa mooy sama kilifa ndax mooma dañ ma doon jaay mooma jënd fat ma ci biir këram waaw doon sama kilifa kon tam jomb na maa ay sama yar ak samay teggin waxuma sax yàlla mi may tere lii waaye war na maa jom war na maa bañ sama ngor mayuma may ak samay teggin may seq ak koo xam ne sama kilifa koo xam ne soxna sama kilifa la te it daf maa teral axsana ma soyee daf maa teral teraanga joo xam ne ku la fat ci këram doon buur farla ci këram yor la di la defal lu nekk loo kooku di ko di jargate àqam loolu du ngor kon da ko ne moom ngoram mayu ko loolu waaye nag la jiitu loolu lépp gën a rëy mooy ne lii da di lu yàlla tere di safaan di tooñ te yàlla du far kuy tooñ innahu la yuflihu zalimun. Nga xam ne kon ngor ak diine ak jombulu yooyu yépp la teew moo teew ci moom mu daal di koy wax na ko yàlla tere ba mu defee noona xam nañ ne ni ko alquran nettalee soxna si dafa jóg bëgg koo manant ngir defloo ko lim bëgg mu def ko moom it mu jóg nara jëflanteeg moom maanaam nar koo dóor ngir bëgg mu bàyyi ko ba yàgg boroomam xamal ko ne ko dóor sax baaxul dóor yooyu ngay nar rek baaxul dawal rek fexee la daw génne bi mu daal ko yoon ginnaaw di daw ñu njëkkante buntu ba mu jàpp ci mbuba mu xottiku buntu bi daal di ñu yëg daal di ut buntu ba la ca topp daal di cay topp. Suñ borom bi muy nett li xisa bi ba mu agsi ci li tax dóoru ko te it di waxuma la di def safaan daf ne kazalika li nasrifa anhu suua wal faxshaa innahu min ibadina al muflisin ne ñun yàlla ñoo dox digganteem ak jëf ju ñaaw te mooy dóor jigéen dox digganteem ak ñaawteef te mooy njaaloo ndax dafa bokk ci suñ jaam ñi nga xam ne yàlla moo leen jagoo bokku leen kenn. Kon loolu tam jikko ju rafet la ju baax ju mag yoo xam ne suñ borom nee na ku bokk ku def ku mel noonu dana bokk ci juróom-ñaar yi nga xam ne suñ borom dee na kaal ci keroog aras bis ba nga xamee ne ker amul dudul gogam. Ki ci toppaat mooy ku wéet ci boroom ci ku wéet xelam dem ci boroomam mu di ko fàttaliku ba ab am tiitaange jàpp ko ba not ko ak ragal yàlla mu daal di jooy ba tuur ay ronkañam waaw kon kooku tam bokk na ci juróom-ñaar yi ndax daa bokk ci mandragay gëm yàlla koo xam ne bu déggee turu yàlla ba xelam dem ci yàlla day yëg tiitaange ci xolam ngir xam màggaayu yàlla xamit gàttañu gimmi gàttañu moom ci diggante ak moom ak xam li ni yàlla sañe ci moom te kenn du ko laaj la muy def yooyu yëpp ak yeneen ak yeneen day dem ci moom ba day tiit kon loolu ku mel noonu tam nee na bokk na ci juróom-ñaar yi. Ka ci mujj mooy koo xam ne day saraxe buy saraxe day nëbbu sarax ba loxom ndeyjoor bi koy joxe càmmoñ ba du xam lan la loxom ndeyjoor bi di joxe maanaam da koy nëbbu daal ba moom miy saraxe rek ak ki miy sarax ak yàlla miy leen miy aji fekke ci lépp moom rek ñooy xam sarax ba
waye kenen duko xam ndax ndax loxum da yor mo loxum chamoño mo gëna jégué nday jor ba té loxum chamoño du xam li nday jor bi di saraxé kon da koy neub ba kenn duko xam lolu day wone kon ku selal la ku am sutul la ko xamné limi def jëm yalla rek motax mu diko def motax alquran di wax né in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tutuha al fuqara fa khayrun lakum bu ngeen de joxe azaka bu ngeen ko fessale ba nit ñi gis ko loolu baxna ndax man na tax mu soñu ñeneen bañ roy koku ci jëf ju bax joju mu def waye ne nak bu ngeen de neub sarax nak ta diko jox ñi ko aajeew diko neub ba kenn duko xam ku dul yalla ak ki ngeen koy jox loolu mo gën kon jëf ju bax fessal ko li baxna ndax man na tax yalla baxé ñu roy ko waye nak diko neub ba kenn duko xam ngir ak selal loolu mo gën kon hadith bi tudal nañu ay xéeti nit ño xamné ñepp ku ci nek dafa rañiko jëf ju bax kon jëf xéeti jëf yu bax yi nga xam tudal ñu ci hadith bi dañuy xamal solo xéeti jëf yoyu té la jitu moy mandu la ci top moy farlu ci jaamu yalla ci waxtu ndaw la ci top moy bëgg jaam barab bi jaamu kay yalla yi bëgg jakka la ci top moy di bëgg nit ngir yalla rek bëgg boy bëgg ni nga bëgg ngir yalla rek bokoy bañ nga bañ ko ngir yalla rek waye doko bëgg ngir njariñ doko bañ ngir njariñ lum lay xañ motaxon ya hadith bay wax ne kuy bëgg ngir yalla di bañ ngir yalla koko ak gëmam matna motax señ bi ñu wax ne wa an yuhibba lil ilahi zal anam zil an an yuhibba lil ilahi zil anam shakhsan wa yubghid lahu la al hutam wa law ata ilayka bil jinaya aw ahbi al mu'min lil imani wa tubghid al kafir lil kufani wa law ata ilayka bil jinaya zaka wa za bil mali zil kifaya señ bi nana kuy bëgg nit dang ko wara bëgg ngir yalla bokoy bañ nga bañ ko ngir yalla manam nakoy bëgg ngir na dafa bax di def lu bax bokoy bañ nga xamne ki da bon di def lu yalla tere motax nga bañ ko waye ne bul bëgg ka bañ ngir alal aduna bul bëgg ngir alal ji nga jox bul bañit ngir alal ji nga xañ wa ne la ko da ngay bëgg ab julit ndax lim doon julit bañ ab yéfer ndax lim doon yéfer mu ne bula julit bi doon lor yéfer bi di la jariñ bum tax nga bëgg yéfer bi lay jariñ bu ko bëgg ngir lim lay jariñ bañ ko rek ndax yéfer la mom bëggul yalla te yalla bëgg ko kon bañ ko yawit waye julit bi tam bu la doon lor itam nang ko bëgg rek ndax da nek julit nang ko bëgg kon ngir jëm yalla mi nga xamne mo leen boole kon loolu tam bokk na ci melokan ñu tuddi ci hadith bi kon di bëgg ngir yalla bokk na ci yi wax yoonte bi sa so xamne ñett yo xamne kum ne ci mom rek ñu xamne ki mos na neex ju gëm yalla bokk na ci nit ki buy bëgg ya ba xam da bëgg rek ngir yalla da bëgg nit ngir yalla rek da taxun bokk ngir moy ngir yalla kon lolu bokk na ci melo yi wax fofu bokk na ci itam ragal yalla ak diko fatlikou fo meuna nek ba nga xamne lu la bakkan wo ci safan ak lu safan lu bakkan lu lam lay wo lu don lu banex ba reey ak loko bëgg nga fatlikou yalla xamne mi ngi lay gis te banex jarul gatché niko serigne bi waxe won kon lolu bu tam bokk na ci melokan yi wax kon lolu ragal yalla dal ci wet ak wetliku gore bo wete ak bo wetliko bokk na ci melokan yi nga xamne hadith bi da ci soñé bokk na ci itam kon di selal jëf diko neub diko def ngir jëm yalla bokk na ci itam di xalaat yalla bo wete ba saxol toy nga ragal yalla kon ñi ngi wacce kaddu gi fi di ñaan sun borom def ñu deg ak top di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: xamne kon yene kay bi ne danaka ci terrain yu bari yo xamne ko bëgg ñu garab Sénégal yene kay bi ne jamono ji kay ma ngay gëna yok ay taxawayam ci walu ko jumtu way ci tagat yaram rawatine wala basket bi critique quotidien yene kay ba tay mom tam ma nga ci lu jëm ci Azer Gueye collectif bi nga xamne mo di 37 milliards ñoom tam lañu bëgg moy mbir ñu léral ko yene kay bi ne kay ginaaw bi jëm ci Jeux Olympiques yi nga xamne ko Sénégal ko wara dallo ku del gi neena ñu dañu wone seen bop taxaway bu mat bo xamne kon bëgg nañu ko ci ar def yene kay bi point active sport batay mo nga ci lenen bi visite bo xamne kon ci bërepp yi nga xamne kon danaka kay da no nek ci mbënd bi Abbas Fall yene kay bi ne dañ ko doon yuxo fofu li ci Maris yene kay bi ne merum Dakar bi dafa demal ngir mëna xol lu jëm ci walu ka nekki way askan day mer deug lañu wone ci kanam suñu natangoy li quotidien ñom batay ñi ci scandale Azer la ku jubluay bi nga xamne kon kurel bi nga xamne kon modi suñu 37 milliards lañu bëgg moy danaka million doomi adam yo xamne kon da reñ dik ci wote bu nar nañu ko ci wote ginaaw Jeux Olympiques yene kay bi xey du fessel lu ne mel suñu natangoy yeneen des records ñanga ci lu jëm ci Coupe d'Afrique CAN 2025 ba audience bi nga xamne dem lañ ko am ci tas verdict bi yene kay bi ni fi ak ay fan ñu ko ci xaar ni juroom waxtu yo xamne kon ñaari wal yu ko sekk don na la yow ku ci ne la nga xam ci mbir mi wax nga ko ci kanam atté kat yene ci tas yene kay bi xey di xam lene match rek mi nga xamne kon moy directeur général bo tas mom momé day ma nga yëkëte ay cadre ci dogal bi nga xamne kon neena day lu ci nekk danañ ko layal lepp lo xamne ko jël nañ ko ci dogal danañ wax lan mo tax ñu jël dogal bu ne mel grand panel quotidien yere kay ma nga ci coupe d'Afrique bobé tribunal arbitral sport ba yene kay bi ne Sénégal Maroc kan mo fasiyene jël ndam la prolongation bu fi mu tolni jéxagul yene kay bi ne tas mom kay déggul na ba nopi les kay moy mu jël dogal ba xam naka la na ci mu jé yene kay bi xey di fessel lu ne mel lenen lo xamne kon suñu natango yi fessel nañu ko muy ki xamne kon mom mo Cheikh Omar Ba mi def ap bilan bo xamne kon neena campagne agricole de l'université bi kay mom gis na ci taw feex lol yene kay bi l'exclusive batay ma nga ci tribunal arbitral international bi nga xamne kon mom itam ma nga ci arté ba ci ligënde Sénégal Maroc batay l'exclusive benen tribunal bu mo koy fessel moy tribunal grande instance bu Pékin gëdja way lu jëm ci walu ko ministère bo xamne kon jëm na ci ay fitnal yo xamne kon def nañu ko ci kenn ko xamne kon ministre la fi won yene kay bi ne mom kay danaka dañu ko fa toroxal ci mbir mu ne mel yene kay bi xey di del sorti lu jëm ci walu tax way bu def nonu ko ci sunu natango yi batay di nu waxal Omar Sow ak la nga xamni kon dundu nako ci l'observateur quotidien yene kay ma nga ci commission d'enquête parlementaire bi rawte ci walu patrimoine bâti bu état bi yene kay bi ne Serigne Bassirou Gueye mi nga xamni nak jamono ji ne genn na wax yene kay bi ne jamono ji kidi yaay Abdul Kadir ak lu jëm ci wal déclaration yi nga xamne kon def nako ci kanamu commission ba sunu natango yi xey del soir ci lu ñu man lu jëm ci wal ko villa bu point e ak lu jëm ci wal commerçant bu Guinée bi liggey yi nga xamne kon def nako ci lepp ci ndigal Macky Sall yene kay bi del soir ci lu jëm ci wal carte yi nga xamne kon yaay Abdul Kadir yëkëti nako ci Cité Faisal ak lu jëm ci wal ko baay yi nga xamne kon ciow la fa yene kay bi xey di ci leral lu ci ne libération quotidien yene kay ma nga ci réseau benen bo xamne kon danaka mbirum borom ñaari tuyu ma nga ci fofé ci Tamba na yene kay bi ne kay danaka enquête ba day ngi koy gëna wël amna ci fanwer ak juroom ño xamne kon tégati nañ leen ci loxo yene kay bi ne ginaa bi nga xamne kon yort nonu ci yene ci ño xamne kon ñaar fuk ak ñent ci ñoom yene kay bi ne naka ñoom dañu am jort ci ñoom tek nañ leen loxo yobul nañ leen kasso fuk ak ben yene kay bi ne jamono ji kay tégaat nañ leen loxo ci commissariat central ba ci Tambacounda ci ginaa bi nga xamne kon ñu leen tuddu ci mbirum borom ñaari tuddi mbokk yene kay ngo dig dañu lu
1: Inch'Allah. UKBFM, Fibari.
2: Parce que c'est
0: bokk ñu santati leen gërëm leen li kon moy li fi do son tay xibaar ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbay mo faré won ci Abdou Kay Bek machine yi rasque ñu ci déglu radio ICAP 103.5 di téméré ak ñatt yu tombu juroom ngeen ko déglu ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunfm.com YouTube ICAP TV live mbokk la tay ñuy taggo ñu fat leen la ci gëna na fess
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: dëgëna na fess ci xibaari mbacké bari lañu ko doore won fofé ci yoonu dindi waak jafé jafé askan ñu ko ci jankol té rawati na ci accident yu ñu né mi ngi leen di nélé galankor yu metti ay doodan lañu bëgg tax nak tay ji ñu xewum doon yeglu jot ngeen na téwlu yenen jafé jafé yu jot ngeen ko ci fessel Serigne Sidi Mbacké association ba leen lekkale mu jité ko jot ngeen téwlu en direct jokko bu def nañu ko ci biir jotaay yu xibaari wax na ni tam ci lu soxal walu ko yoy nénu yoy ak yenn yi xam ko mëna indi ay jangoro lolé nak dañuy wuti pexé pompe bo xamné kon ay drone lañu ci andal baragay social le club wa touba ci kanam ak wa tp dpv ñom ñoo tambali lu nivel mu doon liggé

ci sutural motili jakaji ñu naal fo tole doli sen alal ndax yalla naatal xarmi bi ndax yalla amdi mustafa tabax jumaay mustafa bam tole marwata ak sabab ndax yalla naatal xarmi bi mbaral murid yeppa ngi joy ngir luñu bay mu daldi goy ba seeni ad yaangi boy saraxnu naatal xarnu bi jamono jaangi xiba xiif luñ togg bargi ne ko fuuf cheikh bambaneel gañi mi ndeef mu delu naatal xarnu bi xiif taxna ñenn mag ñi yooy xiif taxna gorsu naw di joy xiif taxna yanu tooli booy sëriñ bi giyaatul xarnu bi taxna ñi daan joxe ngi laaj ñi jàpp seen sadi xaaj kenn deetudal fenn ba waaj sëriñ bi giyaatul xarnu bi bekkoor bi tax na xol yi tiit bakkaar bi tax na cër yi tóot ñàkk gi tax na kër yi weet sëriñ bi giyaatul xarnu bi sëdeem gi tax na ñëpp jooy nawet yi sax dootu ñu tooy leeg-leeg mu war ba tooli gooy sëriñ bi giyaatul xarnu bi xam nan ne yaanu daan tawal daanu bayal daanu rojal daanu rojal fesal nga sàqi xarnu bi sa yërmadeenu daa defal lu xel dajul daanu fabal daanu tibal daanu leer reggal nga mboolem xarnu bi sa yërmandeenu daa sanal jigéen ñu yaanu daa amal te ñeppayam kenn amatul sëriñ bi giyaatul xarnu bi ñi seeni sagsagi kuna ñi seeni gam rekk kuna ñi seeni gaay daggi guna ngir ñàkk gi ji xarnu bi at moona ndax muy tane daaw muy gën a fa delu gannaaw bara bi aay cheikh dinaaw ay mbàkke giyaatul xarnu bi wuyinu na wuyinoo ko torox yalwaan amoo kula sarax garab bu daanoo xobi lax bàmbaay ndanjaama xarnu bi garab gu mag bu ne jirim garabi ndaw yiidi jirim meññan ma say mbir maalam lii rekka dalwaa xarnu bi alaawaa ak baru chaman jamono moo mën a sabaan xéewli daf daawala ngaan ci dabi mboolem xarnu bi libeeg sikeeg safaraan landaat yoo muy wala ngaan nuy xelli kopp yi dinaan wate yi korne xarnu bi astaxfirulaal azim tuum nan landaade bi koom temuy lu neexoon borom njur bile wuutee xarnu bi xeewal gi daf daawal wali bawon ci nun dikel kele moo tax ma jog ji pelpel yi sëriñ bi giyaatul xarnu bi xeewal gi def daawala ngaan wax seen nga wuute nga ak sayaan xamoo xuurak tund ak sayaan sam ndoxa mandal xarnu bi wàcc nga yow nag loo ama sawa def nga ko jox ko mata jox daawoonu nax daawoonu ñaax sa doon nga mboolem xarnu bi gàncax gu ndaaw gi weddatut mag ña nga yaar kenn wuddatul moo tax ma naa la suuxatal njëmbali wan ci xarnu bi njëmbali mooy gaay ñëwoon daawe ci xéewali fi wan te ñi def nañu bawoon ngir ñàkk gi ci xarnu bi ak ñàkk a bon ci waaju baax day taskaram xolam bi jaax daal ceebu tenge añe laax jaaxal na mboolem xarnu bi leeg-leeg nga si am muriit muy taxawaa ne mariit wala mu xàcc def tariit ndaw njombe gaay xarnu bi ànd ak commerçant yi jaay ñii wajaa seeni baxaay te xam ne yaadun sunu baay ma tee nga naatal xarnu bi ñi lee ngi xàcc debi seef ñii defi dàg ngir bañaloof ñii daw baraw beeni fiif ma tee nga naatal xarnu bi yow lanu yaakaar nag abada ngir yaanu tàggaleet bi daa tuum nanu mboole nan daa bakkaar di ka ci xarnu bi yëram nu tey yaru nanu dootunu fo xami nanu dootu nelaw yawu nanu sharax naatal xarnu bi soonu joxoon nag lanu yoroon dootunu def nanu defoon xanaa yëgoonu yaru nanu kuweddi laajal xarnu bi yaram lu nanu torox lu nanu jooy nanu ren sharaxtu nanu jébbu nanu soppiku nanu saraxnu naatal xarnu bi nun tuxu nan sunu këri baay gàddaa defla sunu baay tuubaa di kër bambaadi waay sëriñ bi giyaatul xarnu bi murid yi saali nañu leen ngir xam ne yaa leen ameoon yaa leen joxoon lañ yoroon yóbbu nga booti xarnu be tijaani rëj xam nañ ne bay du suuru boy yaa mën a mañ li ko doy
متي انغنات الخرنوبي.

0: rew mi na ngeen yeetu gawte kay nu defal ban ba juma yam ji moy li len di defal rew mi na ngeen yeetu gawte kay nu defal ban ba juma yam ji moy li len di defal moy ndigalam li mu len fi mujje digal rawle ci li bon na dagtu bañ ko kofal ndax dafi da fal ku da matal ndigalam kuy wane bu itew lu bax ginaaw bi defal ngir walalew gor ginaaw la fete fi man leba ko waxo waju koy ginaaw jubul ngir walalew gor ginaaw la fete fi man leba ko waxo waju koy ginaaw jubul xawsu bu dedde ginaaw ga melni kanam xoci bala ay ginaaw ga jor la nibal mbot mi fi lay des te dakku nit ñi ko bañ fal ñi nango sax ci li mu wax te jubal xejji bala sañ bu bax ji geñ ka ko fal bur bi da koy tek loxom mu sañ di dogal xawsu ba muy toge fi fi nun lu mu man te mu jige bur la daqe lola dagul luy ndigalam tay juma ji dala fi des ci ndigalam waande ñi ni buñ ko jogal ño fexewon xoti lay pala ba jekon xawsu fexel taw bi am benen bi nu dal rew mi na ngeen sant mustafa mi fi des mo fexe bi neek ba seenu lay dina dal yalla na te meri at di yesu fanam donte ku yefus juma ji beut du ci dal taw bi limi yena def la bay bi waxon
1: ikabesen
0: ite jile tax mu jitu nan ko jefal neek bi mbiram sulu wan na mo ci taxaw dem fa borom nguur gi ñaan ko ko defal bur bi mayat am di ñaw la xoti ko won marke benen wan ko na ko am di begal am di dik ak bi palang nu doora tabax am di sa bay ya teral mbiram te deegal am di sa bay ya taxaw dundal ndigalam jël nga ma no rey ña non bu len ko jogal man defena am nga ndam la gaynde bu bo weddu tere gaynde xex ba not nga falul man defena am nga mbot ma xawsu amon mbota saxal ji jumaay ndenen saxalul man defena xem nga tey ge bur ya amon tey ge hisam am jotul ta tiex gi ngalal man defena xem nga tey ge bur ya amon tey ge hisam am jotul sa tiex gi ngalal abdul malik ngur ga yes na tiex gi ngalal boole nga ngur ak sa tiex gu bur yi amul tey ge jeru anaminu jolli rasid yes na sa tiex gi te bur la wan bu kumal tey ge jeru anaminu dolli rasid yes na sa tiex gi te bur la wan bu kumal buri julit ndem sa tiex gi ñoko amul asta yilay bur serign bi nang nu jëmal ya na fexel ji jumaay ba no ngi tabax am ñu ragal daw bana la do ko matal boba balang reyna am ti leni payam neel nañu tok legi bi neeg bi soti ci tiel boba palang reyna am ti leni payam neel nañu tok legi neeg bi soti ci tiel setlu wulen yen ñi ban ba sedd xana joti kenen patte taw bi koy tabaxal moko natal rew mi bur yi def na murid cheikh munu xam dom ja ñew na nako waxal nit ñi ku len boole soñi len ci ndigal adina ji fete na ko yalla notal cheikh madu numbe ngi tew di bañ ko ragal masla ja no cheikh mu wax ko mbir te matul gam na magam tew gi ak ganawama yam fasna lu cheikh digle won da koy rafetal wof na ganaw cheikh gonem yi wattu na len boole na len tedd nga am ji xel yi na dal mo na ñi meñ lota bax gi mo fi gonem tang bu de do ñu jam ya te wara dal yal na panam wi di xaf gu mat ba tegal li bu amé tew gi bax ci neeg bi nu dal tax moy temer neeg bi serign mbacke moy ki natti ko ñam neel na sa soy dal bi kay retare xalal dal bi ni xan ndax la mel ba ganña dajé xawma fi tuba ke rop ganña dalul dal bi ni xan ndax la mel ba ganña dajé xawma ci tuba ke rop ganña dalul heb la gité mère met la yoy téguna ya tu gité mère yi yes na tut deugalal neef na kenam ye bare ni xaf gu tegal lay taxawa yu manar yi xaf la nawal fallu da fay tew serign ma samba di tew ngir mu ñi lay tew basiru tew fa sewul tol bi ñi lay jewri ñam ku yeex du ci bay ñom la mi def yi bege ka dox di dawal yal nañu man am ba def lu leen di bégal ndax ba banuy faatu ñoom la dee fi jëfal ñi ku bañee ñoom ba dem fa xew su barus noon bu manee gën sëriñ ba leen di sewal doom ku ko bañ leeñu naa la bàyyi ba nga bañ léem nee na neeg doo ca bëgg bañ ca watul lii ko waral tey nu jàppe leeni sëriñ doomi kéwél nday ja tëbti moom mu bëtal mat nañu ay seex nda xew su sax ku mu yor sol ko mbiram doom ja kon bu leen ni matul njem ku leloy xam ba tax mu dox di jëfur asteki nampon wolof te leebi fënul njem ku leloy xam ba tax mu dox di jëfur asteki nampon wolof te leebi fënul kenn du fi yor mbooti ban ba doom yi di des jëmtaluwul doomi seex donoom ba bonul tambali ngeer dàmbéri wi yaa ko yayoo dundu la ka ngam yayoo di leen ko kofal benn nga def doomi buur bi mbaate nga def dag bi ku def dag dagul te wut ku la fal bul ni xareel naa dameel ba tàyyi damay dambe ka jor tund rekk pal ga doyul boo ko defee ñàkk tund wii nga yayoo dambe gi it faat la tax ñu naa la bayil gor su yayoo pal dameel bu saay bu mutee muy dagu doomam ja toog ja jal ba dagul gor su yeyoog pal dameel bu saay bu mutee muy dagu doomam ja toog ja jal ba dagul del dagu yow xam ni doom ja yit dana fal gor su yeyoog pal dagul bu baax te jagal jag dina gaawal palu ko laajte si buur jag bi ma wax addiyaa bu leen ko sikkal war na ku daa jox sëriñ bi mépp mbayam jox ko donoom ji tabax jumaa ji mu dal weer ya bëtool des ginnaaw ba baay ba demee moom la ñu daa jox i daaya saa ba warul batooy mooy sayidna fatimatu doomu yonam tami def na jigéen waande ñoom ña xam la di yoon loola la teewul ñu def la yàlla waral saa ba ku roy ay jëfam du réer ku ko roy dénki mbiram mustapha te dal di wéral moo fi dundal yoonu baay ba ak ndigalam mooy sunu buurub julit bu jiitu jubal moom la waroom nguur gi aar di sàmmi mbiram waajum yiir buur du wax na ngeen ko xëbal luy dara jay seex bu daali jënti fi buur tey ma surang am na jooja moo ko waral am di mbindam ak waxam la buur di wéyal tax na ndawam lum fa wax mu gaaw dëgëlal tey ma surang lépp lum fa wax ñu dogal buur ba da koy reelalal ko fam ko dalal tey ku woroog mustapha du tekki fi buur bàyyi ba budul tey la noon na ngeen ko
1: teral
0: dar gi ñu dar mustapha ba jiitu gi sax dar ga fi haasim daran yonen la nirul ñoo fi daran kay na bii te tuubu ñu won ñoo sange islam ci seeni gor yu desul seen sange googee taxul ñi gëm ci nabi aasima juboon waa màkka xëy ko nasal moo di watug mustapha gi buur bi di def ca dëbbu dee wattu diine moo ko rëyal wattu gilee tax mu am ñu réere mbiram bay sikki seen ñoñ ni loola ceef la doyul luy sababu su mooma mbir ba xaw su demee buur dani mooy donnu baay ba ndax ndawewul lii ca ba muy door la wan ba xel ya demee tey ñi ngi naa àtte bii la yàlla dawal tey ñi ngi réccoo kafar fi moom la wéyan fekk na moom mas la fas ci ñoom lu teral am di mbiram yonti yàlla yuusuf ak bokk yalay saamandaay bu kenn ni wérul ndax ca xayaa baati lañ ko sërxali woon waande gannaaw loolu fal na leen di dëfal seen pexe yooyee taxul la yàlla naroon ca bi ku moo def gannaaw ba buur bu jubal am di xanaa aabilay ku baax ki nga roy moom ki ni xaabil du man di fayu rayal ngan ji mbindee fit mbiram ya moom nga ni cas saw durandoo door ga tiis na waande wéyul door ga dadaa abbi doomi kaaba ga won muj ga bu koy soom ni nañ ko ubbi afal ker ba ko waay foqatee ci moom la ni won doom ya ka koy yor ca muj ga maa ko ko fal waajani yon nen xanaa keroog la xuraysin di torax moo ni déedda leen di teral waande ba yon nen notee waa màkka la woo kooka ba yor loo ka doom ya lii ko biral xam na ni yon nen waxam ja teew na keroog muy soga tuub xam ni jëf ja won woyaful julli ga buur tànn yàll na dal ci nabi dal ci ku def saa ba am di yit na ko fal julli ga buur tànn yàll na dal ci nabi dal ci ku def saa ba am di yit na ko fal
1: bi serigne mor kayre dafa fekk serigne mosa ka way cheikh mustapha ci fahilun mafaalatun mu kagn ko ci ba nopi telu ko nak ci bahru bobu
0: jamme gor nga jaajete way kayre kagn la fa di la way yow ki way mbeeram mi fi man yow sirat ja yal na nga wey jamme gor nga jaajete way kayre kagn la fa di la way yaw ki way mbeeram mi fi man yow sirat ja yal na nga wey diglu len te sax ci amin jamme yal na am lu ko doy adina ak alakhira yal nay de xam di fur baña dey yal na guntu fan te di mak muy mayam bi weur te du bay yal na mucci lor ci jigen ñeñ ñi fi waro mi tu bay jamme nak ma wax la lu tut mustafa ku lor sunu way ngir ku wutu xaw su du mas way katam du joy dani way mo taxit wayam wile mo saf xoram bu dañ di ko way yana nga ani sur bere sax dem ci dey wayam du fi dey nan ko way te seenu njariñ nan ko deug ginal deug dey ñaari buntu yi tax rey mo taxaw ca ñaar ñadu jay buntu xaw su mo fa taxaw bor bi fal ko def ko ni cey xaw su moy dundal ndigalam buri mo no fi may lay nonu mustafa taxaru sop koy waral dalu lay nonu mustafa taxaw legi sop koy taxarey nonu mustafa taxareer sop koy xamal ku ko roy nonu mustafa taxafoñ xabru be juma ci fi ay mo lu jar di nonu ko cheikh ban ba def donom naro ay fak baye di bañ ku mu jur tey walay khalas li fi ay waana li xewon na fi kat defalay husayn mu reey may satu bu rasul mi fi gal li ka bon bu len ko di roy mo taxit ba ñoña du yaakar ramu bi yonen bi nu doy def julit di nonu ko baax ko gay ci kom duma doy reela diglay ndimalam tey bexem di fiir yu la ray waande bur musal na tafa ci bañam ba jox ko lu reey mustafa di yusuf mbir mo ma modi mbir mi letay ñoko soop te benn gawan ngir bagan musulu batay yalla ar ko genne ko fal lola mo am nirona batay waande sen pexe yi khalasu yalla ay pexem ne fi tay mo taxit ku da pexe ket ñew na reccu tuub si fi tay lillahi malikina qulul hamdi bo ba batay kayre mi lam yaqf malasan siwahu rawna fi tay amdi mo fi mat limu don dembu mo fi da gani nday mo fi gën ciosan ku fi bax ñi nga mustafa minu doy ko ke ak luga ko reyal khutbu jor jur ko muy gëna xey mo fi gën ciosan ku fi bax ñi nga mustafa minu doy ko ke ak luga ko reyal khutbu jur ko muy gëna xey ban ba moy tegam diko sansel couleur gi muy gëna xey askanam wi reey gi ñu reey day ciosan teraw na fi tay lola bay ba moko waral taxna ñepp guur na tay fal na kees yi wan ba ñu reey boor yi def na taalu be tay yi karama moko xewal cheikh yi séré leen ma fi tay doomi boor yi da noti rew tuum na ñi wuyo mbacke tay sabda no ngi yow li nga am kenn amul fukel badu tay ndax li ban ba tambuli won lola yow ñaras nga ko tay genn mas gi ak guñu won yaangi leen di aggalé tay yenn naal ya guñu won yaangi leen di aggalé tay bur yu reey tu buñu won yaw lañuy nango dagu tay khadimat ba bur bege won fefa ndar deugal na ma tay tampi bi mu def ci jumaaji nga sante won nanu tay cer ya ban ba seddale won li cerem bi mom nga ko tay ben cer melul ni sa bas mo taxit yilif nga nu tay bañ ba jot ngeram li le tay yalla moko def jekk tay rew mi sen bakkan nangulen Mustafa di sen bamba tay nangou koy waral amuy yiw bagn ko moy waral loro tay bo bege ko bour di teral bour teral la ngay feuri tay bo bagne ko bour teral la do joté tay bo bagne lu yalla di def def defam bi jitu na tay def defam bi mo no tofal def ko njit na ngeen nangou tay xaw su khutba moko bindon beug do am ci jité no tay yalla def na li mu beugon taxna mo no fi amé tay nan ko gem beugam ku ko gem gem gi moy sunu itona tay nan ko fonk moko mu jur fonk cheikh yi koy bege tay fonk bayyi ndaw yi di tanne fi magni fi yare tay fonk do ami bayyi di tanne fi ndaw ñi di sang tay fonku sang mbake yi fonkale wa mbuso be tay fonku mas gu ndaw gi de ñoy do mi sheikh yi jokku ci tay fonku sang mbake yi fonkale wa mbuso be tay fonku mas gu ndaw gi te ñoy do mi sheikh yi jokku ci tay bo bege ku bax di la yek askanam yi fonku ko tay boy wayit wayala ca askan wi moy se wallere tay ñak wallere taxaxat am ko modiyatu gi tay motaxit ba way wi ma way sangi mbacke fal na ma tay mustafa wayam wi le war nay mbegam ku xam dara tay way ko war na ñepp ni man mo onu te galeru ji tay donte setu ñi dara jam kon lu tuuti teñ nu fi tay yalna yagg kon nu jaglu ni feri tay nangulen ta sax ci amin kon nu teela noppulu tay mustafa begal nga nu bis penci yalna dakk sa tay yaak sa bokki bop yi ak kayremi di len bege tay noongi sante yalla ci yaw noongi ñaan nga dolli ku tay turi de fi ñaane lu bax la la ñaane lay tono tay rabbi may ko say tono rasta ku war sagal ko fi tay nang ko fay sa yermane rahmanu la xiyeram nanu tay yaay rahim yaw yeramal mustafa minu rawe tay yaadi malikun nanga fal am di def ko xawsu bi tay nang ko def ku batinu yallahu ak ku zahiru tay del du ndam biram mi la yaay hayy kon nuna pile tay del taxaw ci mom mi la xeyum kon ñoñam mu ci tay yaaya fi su del watu ki tek te watu ale nu tay ya rauf yaw nanga ñe wante ki nu fi dinu tay ya salam yaw musallal am bi mi nu fi sangay tay ya di mani hun nanga fek ayna tomte ar ko fi tay safaral ko ci ri nde yaay shafiyan weral ko fi tay yaay muyassiran lu fi bax lola jappal nga ko tay yaay muqit dundu bu doy may ko ki ta may nu ko tay yaw karim yal na nga jox tay tira nga njit li le tay yaw latif yal na nga ñewante am dir nanu tay noongi ñaan la yaw midi shakuru may ko cant gi tay noongi ñaan la yaw midi saburu may ko mungi le tay noongi ñaan la yaw midi wahhab may ko rewi le tay noongi ñaan la yaw midi fattahu may ko ubbi gi tay tal jalal mag nga yaw am di may ko mag gi tay yaay borom karama mayal mustafa karama yi tay may ko wergu mat banu man ko jeffal begal ko ci tay yalna yalla def lima ñaan lepp am di laq ko tay yalna am di yaatu ci barke rasulullah ni tay mustafa amidi uturandom julina ca mom male tay lil maliki bari ina shukruna lanay sante tay lil maliki bari ina shukruna lanay sante tay fasalatu summa salamun nadal ti ahmad tay lil maliki bari ina shukruna lanay sante tay fasalatu summa salamun nadal ti ahmad tay
1: waaw bi itam serigne bi mi ngi ko way ci mi nga xantene la fi serigne bu mag bi joge ba ca dewan sa la way sa cheikh mustafa ali
0: cheikh mustafa te de ngay bayam la nuy terale man doy bara yak malani soy la nuy terale cheikh mustafa te de ngay bayam la nuy terale man doy bara yak malani soy la nuy terale nunagu wannanu gi barkelu daw banu bayam wowatul dinu berndel famnu da terela cey mustafa bunu setan nonnanu xala def xana di bayay dekkey joy ba sheikh terale tay no ngi sa fayta la biri worom di yafal te xar du ja wala ken ak waja koy farale motax ñu ragne ko ak mbollem ñu bax ci donay bi khutbu rak ak mag ak bay moy ki len yorale mbolem wala fi bañuy lem na garab ci bitil ludul ko jam kayre kon bayam la koy nirale mom sax dada namp bayam ñaari sesi ya ca mom zahir sabatin ba ay wenam la da darale tabarakallahu fi ni mustafa di donoy bayam bidib khawsu noy am li munuy terale
1: bi tam daf don leral bawal ni mu gëna dekk ci dess ngir dekk lamuy gëne morom ya du ca dekk ba ca ñafa dekke moy tax
0: kuy xas bawal te dib ajor na job bawal ñibi ka jor de kon mu xey ñewa bawal bawal bonan na waande tay mo gën fenen fudul bawal ngir ñi ko dekke gën ñeneen rew gëne wul morom ma jor gu talli ngir way de keñay gënante goor yu laqi ngir bu jor gu talli don waral gënu barab makka madina kon du gën deki arab ngir doj yu guddeleen wëra tunde ki xur waande waro ma gën ña baax ak ña soxar li tax bawal mujjidi peeyu yalla ba muy keruk cheikh ban ba khutbul l'islam rewum bawal ba mu amé touba la gën ku wedli deful serign bi ni bakkan touba di ngën ji dekk way ñi ko dekké di ngën ji way dekké fi lay ñëmbat dégé ba xamni bo fa dekkulit ñaan fa dekké bo dundatul fexel sa ru di fa dogé bilambi l'islam sa jewul fudul bawal kubeeri lamb daana genn pencima delu ca walyan man dakagna gi mbake nak kay reengi len di wax ni ñoom am walyan du mbeeram yi sax ci ñoom gi mbake nak kay reengi len di wax ni ñoom am walyan du mbeeram yi sax ci ñoom subhana rabbika rabbil izzati amma yas bismil ilahi ci barke say xifatil mu bur yalla don lino ay maqam yalla bismillah ci barke say xifatil mu bur yalla don lino ay maqam yalla bismillah ci barke say xifatil mu bur yalla don lino ay maqam yalla وقلبك ولا سبات ما يبغى وي تيجي ما وي في سانغوب كور نيب يالا كوكا دي شيخ فالو كوكا ماغ موراي مير مو گن ني نك ني گن ني نيب يالا كوكا دي شيخ فالو كوكا ماغ موراي مير مو گن ني نك ني gën ñi ñepp yalla ku melni mo musu fi am ku dootu fi am te dootu am fi ci dunya wor na yalla tay ki ma joy shaykhuna cheikh fallu mbar mani mes mbolem lu nekk ci dunya joy na yalla tay ki ma joy shaykhuna cheikh fallu mbar mani mes mbolem lu nekk ci dunya joy na yalla murid yi khadri ak tijani ñepp ko joy ak soose ak asaman seen loxum yalla ak jant bel wer wi ak bidwi lepp ko joy ak doye ak jalaaw ye njaay all yalla malaika ginne ak yonen yi lepp ko joy ak sabaya khutbiya.

julit yi ak nguur gi ak adina ñepp ko joy nun ñepp joy nan ko ngir baxam ga yalaw nawet bi joy na ba far gañ tax gi lotuna tay ru yepp jax nan ngir sefal yalaw malam nek ci dunya lepp lepp ko joy lunu xam lunu xamul malam lepp yalaw masila yang mola way way wi di sakuy ngaram ci yalla ak sirin tuba fa yalaw masila yang mola way way wi di sakuy ngaram ci yalla ak sirin tuba fa yalaw amna ji mom lu mam amna ji mom lu ma xam Cheikh Fallou Maynama ay yefoor na yalaw motax ma xam bodia ak sañ sañ ya malako wax ak dola jak maya akhar bax yalaw eh ma joy fallou lay ma silla ñang na wadam saab sarim saab kharit cey ma sant yalaw ima joy falulay masilla ñang na wadam saab serign saab kharet cey ma sant yalaw ima joy falulay masilla ñang na wadam saab serign saab kharet cey ma sant yalaw fek aduna tukki ñi wax jëf ju baax gi mu dem ku def ñu wax lako mo def lepp yalaw jita serigne bamba ak bur yalla mo reey mbir mo jitu dunya wa khurafa yalaw jitam gi warna ku ne ba xam gi dañ na fu ne cheikh fallou rek dajal fepp yalaw jitam gi warna ku ne ba xam gi dañ na fu ne cheikh fallou rek dajal fepp yalaw bu ngeen ma deglo ma wax len fallou li ma jaxaw lay bëgg wax waye xawma lepp yalaw bu gën ma degla bu gën ma degla mo wax len bu gën ma degla bu gën ma degla bu gën ma degla mo wax len fallu ni ma jaxama lay bëgg wax waaye xawma lepp yalaw su ngeen ma deglo ma wax leen fallu li ma jaxam lay bëgg wax waaye xawma lepp yalaw kuy way sëriñ fallu nay wax mbiru rey mu dew sañ sañ ya ak doola jaag kharbaakh ya yalaw kuy rab gayne yarug lasfer asal du ko jamba bal ba sax du ko safli wor na yalaw kuy rab gayne yarug lasfer asal du ko jamba bal ba sax du ko saf li wor na yalaw way kat ilay lebu ngir sen wax ji tut ji nu wax cheikh fallou gayne la mo man ko ni yalaw way kat ilay lebu ngir sen wax ci tut ci no wax cheikh fallou gay ndala mo man ko ni yalaw moy domi saman setum nyangor ku joggi ne way ku ton serigne fallou do to dal yalaw cheikh fallou mo ab serif mo yaatu mo bari ngor mo yor mu ñuk suuf ta fallou yaatu yalaw Cheikh Fallou mo sañaton alim di atté mbiram chalimul khaybe ngir sañ sañ bayalaw mom da na fekk ku jëm niran mu

fekk fa soxna Paul ci lama di ko nuy baax baax soxna may ñang soxna maam xarilo kenn ku ci nekk manala assalamu alaykum akbar cheikh mohammed murtada mbake dem ba mbake ba wal fekk fa soxna ndak jagn man ko assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah dañuy del ci fi ci radio ikam fm fekk fi cheikh amar buñu ko nuyo nuyu serigne pap li nuyu ñu bolem fm may nuyu serigne bakka abdourahman serigne cheikhna abdou doon mang koy jaar baax serigne cheikh be mang koy nuyu baax serigne modou kan duñ ko fatte serigne mahamoudou assalamu alaykum oustaz ndongo mbay ñi ngi lay nuyu oustaz sidi sokh manala assalamu alaykum serigne muntaha mbay ñi ngi lay nuyu sokh nday wasam bolem ñi nga xamne ño nek ci radio ikam fm di baye xel jotay bi nga xamne moy diwan xassaid manalen assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: masitu fi dunyaya min almanafihi wa fi ukhraya wahrim jami' almusiyati durri dunya wa fil khabri wa yawm alhasri salli wa sallim anna ya muaqiru ala muhammadin wa man qad nasaru wa akhiran ajali wa mauti hatta ahusa darka kulli fawti ya rabbi najjina minas shaitani wa jawratil jirani was sultani wa kullu nafisin ala alhuqudi wa zalimin wa habidin hasudi wa tariqin si turukhin tadlili wa kullu tilmisin wa silbalili fabidaha in yasriful balaya wa biraja in yujidul hataya barke borom tuba
1: khasida bi ban khasida la
0: jang mudahayati
1: mudahayati ci yalla
0: waza
1: garbe ni nexe
0: nexe
1: ñu fallu ka jang yi nga jang ci khasida rek nga yam wala ci wala fali wala wala ngi waara fofu ñu waxon dafa dese leer
0: wala fali dama jang wala ci Moussa ka ñu la jang ak wala fali nga xamni mbokk talibi ñoko bind tamit yi dañ koy bind jox mako fagu fagu rek ci gaay mu ci xol dal bu jibe inshallah mo wutal ko air jang ko waaw non lañ koy defé
1: ah okay da ngay jang jangum aw
0: jang aw nak daana ko def waye nak islam mom jangatu mako mom
1: aw ka di ñoo dem wala ya sonu ci liñ leen di fay bo non
0: aw ka di di wuñu xam nga rek mom mom mom aw man sax aw mom daana ko def mais legi mom ragiss la ëpp lu may def mais nak ba legi ñi ngi jaxaso rek ba legi mom jam rek liñ sekk
1: legi dama deg nga da ngay jang wala fal
0: waaw
1: tay ji bu fekkone dama deg nga da ngay jang wala fal te man jotuguma ci deglu ben
0: waaw
1: nga bëgg ma may ben ban nga may jangal ak bi nga
0: waaw sa
1: leemal ma deg giri dige
0: bismillahi lay dore ki rasulul lay tere way fi man ku jambare bu so balimam jara bismillahi lay dore ki rasulul lay tere way fi man ku jambare bu so balimam jara modiya yi ahmadana modima misalihana santu ko dewar nalana buso balimam jara modiya yi ahmadana modima misal sandewana buso balimam jara moy ki am lu ken amul moy ki am ku ken amul moy ki man lu ken manul buso balimam jara bina xar galam ngir begal ci ab serignam ye tax mu peeg ngeeramam buso balimara tay na xar galam ngir begal ci ab serignam ye tax mu peeg ngeeramam buso balimara moy ki fonku qur'ana moy ki wolu qur'ana moy ki sopu qur'ana busimam jara xinde da na ngi ci kawam ab digal lawon ci ko xam ko ko rot na ñeel serignam buso balimam jara moy ki don natu ki don fatimatu moy ki don fa buso balimam jara yalla yalla dolli ko fay soxna si te dolli ko may yoku leer ya da ke ko buso balimam jara yalla yalla dolli ko fay soxna si te dolli ko may yoku leer ya fay buso balimam jara mangi julli nak ci yonen alisa binak ci yonen bamba moy ki don

0: nen bu so balimam jara yow jigen royal makile yow fexel ba mel nikile di nga am ngeeram nikile bu so balimam jara yow jigen royal makile yow fexel ba mel nikile am ngeeram nikile bu so balimam yow jigen royal makile yo fexel ba mel nikile di nga am ngeeram nikile bu so balimam jara yalla yalla doli ko fay soxna si te doli ko may yoku leer ya da ke ko fay bu so balimam jara mangi julli nak ci yonen alisa bi nak ci yonen bamba moy yonen bu so balimam jara mangi julli nak ci yonen alisa bi nak ci yonen bamba moy ki don yonen bu so balimam jara mom de geet lag yi wala nga fep fep fulay wala nga mom de meñ ñinam asaman bu so balimam jara mo ki ya tulol tabelol ndax te si sulo bonulo soxna si de ya ya lol bu so balimam jara mo ki yol tabelol ndax te si sulo bonulo soxna si de ya ya lol bu so balimam jara di mam jara
1: kon ndekete ni nga mel ci khasside yi non nga mel ci wolofal bi kon ma bayyi la tuti nga daldi noyu ma daldi delsi wat ci laaji wala ci njang mi.

0: xol ba ci bëgg rek
1: lay kon defal mako dama daare da ngay indi xassida bi tegal ma ci wala fal bi
0: baana bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima farij bi jayil mustafa han ummati ya mukhrijan habdaka sa min ummati farij bi jahil mustafa han ummati ya mukhrijaka sa min ummati uktuba man li nabi filali wa sabi sawi tajannubi salim bi jahi wa jahi maha ummatuhu ya wahidan li hamaha tafaddalan ala sawil imani bi farajin ya wahibal amani jamilu awsil li jamihil muslimin wal muslimati amna rabbil alamin uktub safa'an li jamihil muhsinin wal muhsinati ya waliyal mu'minin billahi war rahmani war rahimiha lima yuhibuna kama yamurahab liwa karimi wajih faraja bila asan lima yudimuna raja habli sawil imani wal islami khaira busaratim bila malami mauta durra abdikal khadimi ya khayra man yajudu bitik rafata sayaw ilayka ya sakur bikaramin wa minnatin wa bisukur biaqi wajjikal karimi ablahu ijabatan ya man mauta kablahu billahi war rahmani war rahimi ya man bi kharibin wa mujibin sumiya hablil lasina wa afil lasina musate wa tu ala late sabul fate wa jafatu ba molate fatu molate yalwani galabul fatte sayqu bamba ci dunya bula faddo saxal ci lam santane nako sa xol ni jak ndem rawna sey geet mi ngi lay gis te dawulen setani boko fatte mu fatte fatte lu sey mbir warga fo tollu far ko def waxi yalla barmana faskuruni askurukum fi suratil awani qalamatal njek fatabiuni yubibukum fi suratil himrani wa ulil amri minkum bokorere kenga dem yer fi suratin niswani taqwa taqu ilayhi alwasila balanga dem ci yalla xam kerkerani samba mo fi wuti yonen temisal mi lu wer la fil qurani khulafa yonen ba ngir mañu xallo ya ko dekkal yor kamilu osmi way yonen baye ka bul ya la dem lo bu sayri ak hasani ni ti gayu bax fi da ñew ya fi yor mboti amadul hadnani Yadi Malik di Safi.

0: gi ci lan lay wax
1: wala fal bi seigne touba lay tag diko diko ci way
0: tamlima bi dama deg nga wax lu am solo lu wax ci tamlima bo
1: tamlima mi wax waji musa bul fatte waji fatu molate fatu mol tegal wani
0: leg lol bu ma ko tekkel dama bëgg ni ma ko tekkel may deggal moy lan
1: lol seigne musa ga mom xamna seigne musa ga bopp lay waxal mo nan mom musa bul fatte waji fatu touba molate fatu mol tegal wani
0: moy seigne touba
1: seigne touba dal day tagal day day wax liko seigne touba defal dal mu delo ko ndiek lolay wax ci wala fol bi waaw
0: okay dama bëgg ñenti beuri ndeek rek nga ñewon ma ci leral tout rek deug seen beuri diko jang mu neex ta xeyna deug deug liñ ci wax sax man nam ni bañ ko jekku 100% yow ma bëgg nga jekka 100
1: waaw abone waji musa bul fatte wajafa touba mom neena moko bul fatte wajafa touba mo la tay fatu mo la tayel wani moko dimbali dal moko def fatu moko tayel wani moko takal ak ñak murad ke tega ni ngalabul fatte sheikh bamba ci dunya bo la fado saxal kelam santane muni ngalaway bul fatte seigne touba ci aduna fekke dafa la rëcc nak nga sax ci lam santane
0: ah kon manam da fay xamne ne da nga war top seigne touba yow ñuko fekke
1: waaw
0: yow ñuko fekku amna lu fi bayyi
1: waaw
0: top ngir nga mëna am gërëm
1: kam gërëm waaw nga top ay yoonam dal
0: ah
1: murad ke tegn ko nako sa xol ni jak dem rom sey gëd nako xol nako sa xol yek dem sey gëd mom raw nako
0: okay
1: ke tegn mi ngi lay gis te daawu len setané
0: kon moy ki nga xamne gis seigne touba ba deug ba raw nako
1: waaw
0: nako ko gis
1: ni ko gis ndax mo ci am takk ni
0: ngi lay gis man na fa di ba te du fa du xol
1: fa du xol mo nek
0: kon seigne moussa ko bi mi ñew ci ginaaw xamne mbir mi du legi rek mi dafa am leen ñeneen ñu wara ñew ci ginaaw muy ñun ñi yow mi koy jang ak man mi na dala ñi may deglu
1: waaw kay loolu la gisoon
0: ci yalla
1: mo bind ko fa bayiko fi am denkaane
0: mu tegaat ci ne
1: mu tegaat ci yeen ma ra kay tegaat daan ni boko fatte mu fatte fatelu seigne mbir mune mom mu fatte fatte mom kon mom
0: ay kon lolou mata baye xel moy seigne tou
1: waw
0: waye nak soko fatte
1: waw
0: dalay fatte fatelu
1: jere jeuf
0: fi allah
1: waw war nga fo tole far ko def waxtan mune kon dal fo tole deg waxtan mune ce programme war nga fo tole far ko def waxtan
0: kon seigne touba kuñu fat la kuñu dekkko la kuñu nekkal la jamono bu nek diko baña fatte
1: ndax
0: fat de gi ngi moy waral yo nga xam fi nga tek sa tank di baye xel bu sa bop
1: jere jeuf
0: wala
1: lol la bëgg wax fofu
0: après mu né
1: mu tégaat ci ni xalamal yalla bëruma na mu ñëw ci yalla suñu borom xalamal yalla bëruma na faskuruni askuru kum fi suwrti lahwani
0: mu né kon nga xal mi nga xamné mo né fatlikul leen ma
1: waaw
0: ah
1: mu ngi koy wax ci suwrti lahwani
0: ci suwrti lahwani
1: saaram ni alquran lolou wax na ko ci ap ay lañu jundju ci wala fal
0: mo ci musa lañu ko jundju fatli waat ñuko bu baax
1: waaw
0: ci yalla kon yalla dañ koy xalam
1: diko xalam ngo
0: waaw
1: mu daal ci tégaani xalamatul la jëk fa tabihoni yubikum fi suratul imran
0: waw
1: khalamatal nak la ndiek fatabi honi
0: fatabi honi
1: fi suratul lawal suratul imran la ko ndiek yubikum man nako khalamat balay mu ngi delu ci alquran
0: ti legi kon da fay melne seigne musa
1: waw
0: mi ngi wax ak ñun
1: mi ngi deug la
0: mi ngi xamal seigne touba
1: deug la
0: kon buñu seigne touba recce yit seigne musa wax na niñu def
1: waw
0: moy beuti xol dañuy fexi mo gisante ak serigne bi ñu bañ ko fatte ndax du koy fatte de waye dañuy fatte fatelu
1: jeureujeuf
0: kon yalla ñu yalla mussel ci serigne bi di ñu fatte fatelu
1: allahumma amin
0: deg na nga waxati yeneen beuy nga ne fofu lu ci top lu mu wax
1: mu dal ke tagan ni xuna bambo tammi salmi lu wer la fil qur'an
0: kon yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne moy khatimul anbiya mom ci mom la yo ku ñu wa do nek ab yaronte waye même
1: waaw
0: seigne touba dik dimuli rasul
1: ni rasul
0: ak nim dan jeuflante nga xamne kon ki mo wut yonent bi ci lu wer
1: deug la foko yonent teggo rek falako tegal moy sa waxal nako bobu dil mustafa noyetuma yu jeddi sunnatu wal kharawi
0: kon dal mom yenem deug moy detal sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam way ñewu fi ngir kerif lu bes
1: jere jeuf
0: lepp yalla
1: xana da fara
0: nga xamne dañu baxo sa yu dem ba tollu ci ay siècle rek
1: waaw
0: li fi yonti baye won day tamale
1: raf wa mo ko
0: lay nak biñ di mom sama xat mu dal dal di ko yeesal ko yokku ci wañewuti li ci bok dañ bu ko genn mu duwalat ko ci li ci gennon delo ci ko setal ko melal ko nako fi yonti bi sallallahu alaihi wasallam baye won ci kaw ndigal yonti bi ak yalla
1: jere jeuf lol kessala na wax di mo gudu bu gat fawlok seigne touba tek
0: kon seigne musa kan da kay te mom xam gi ngi ko xam motax mon ko yaaju te yan wali
1: waaw ya waaw yam mola te fat mola te yelwani
0: kon bu fekkone seigne touba ñewuton ci jamono ko seigne musa ka di waye
1: waw
0: ñun danañ liggéeyali ñeneen.

0: am ben bis bo xamna dañu dafa am kuñ ko andil na ko xamni dafa ñew ngir jang am jang am bimu ñew dañu ko yidé dafa ñewon ngir bëgg jang am jang waye dañu jangum jang mom jërul waaj bismillah day tay
1: waw
0: waye koku nak limi gëna yé xassidi gi ñepp diko aw mom bimu ñew bi subhanallahi rabbi gi sax mom da ko don taaj mom waaj
1: waw
0: lool nak mom lay bañ mu dal ma
1: légui kuy mo koku mom mom la légui nak yow nga dëg mom loolu la ko yalla jaglél yow lila yalla jaglél la bëgg nga may ñu ci wala nga coupé kon
0: da ba bax ni kon bax ni jërëjëf
1: waaw bax na dañu ko jërëjëf ñing lay sant bax señ fallu kon ñi nga mel la bëgg dama bëgg jang katu xasida ku ko fëggé mu jang waana dama bét né da ko bét haa kon ñu jëli keneen moko gëna jéku day ma jang rek légui ñu jëli keneen 33 09 09 assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: señ bi ñing lay ziaré
2: mo nak tali alhamdullilah
1: ruy ak fay wote
2: cheikh mbay jaru marna
1: serigne cheikh mbay ma ngi lay nuyu bax ñu bayila serigne fallu garas
2: ni sam ñu lay jaar bax bax
3: serigne cheikh mbay ñu lay delo ziar bax
2: waaw di dafa jotaay bu bax
3: deson jerejeuf
2: ñaanal sun bokk ko wala tan da yalla tan da xam xam
3: allahumma amin
2: walli taqal bi salbi
3: allahumma amin
2: ya ibn fatima di bogi muy di rox sun borom subhanahu wa ta'ala
1: ci
2: ku bëgg alquranul karim la waye da waye da na ko
1: la ilaha illa allah ci yalla
2: ku bëgg kalam arab la waye mana bok señ soñe ku am di jakk jakk di ma jaa waye da na ko ñepp du xel mo la ko bu tuddi suma sañan bay ci xet li jami waye da na ko señ soñe
1: la ilaha illa allah
2: ku am di jindi ñi di leen indi ci islam la waye da na ko señ mo
3: ci
2: seug bi seug moy moy digam jam
1: waw
3: diam na solo de
2: seug dara ñi delan ko neexal bu mere yalla neex
1: la ilaha illa allah
2: mu jël digam ñaar ci bopam te dina ko digam ñaar ci bopam
1: kon man lañ jox alquran
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: li mom amna solo lol
1: seug fallu
3: waw
1: man nga jangat alquran dama tagu

0: mahuyu biyawaka fasanba madahduhu na sigalwa madhan kafa niyalida wal balwa minni ilayhi khidmat la samat rawdatuhu ilal khiyami usimat radiyan nisibtuhul gilani alayhi ridwanu lasi alani radiyan nisibtuhul alayhi ridwanu yukhallidul asan radiyan nisibtuhu tijani alayhi ridwanu mubidul jani ya ular turihanal kun yani dari jazahu salatu manhu dun al mira al khani adi khadim rasul
1: jere jef njangam yaruna lol teyna setna dam lay baye nek nga daldi nuyo ñi nga wara nuyu ak ñi nga xamne sa yuñ binde khasida seen xel lay nek ci yow ñu jol nako ngir njangin bu dalal mu tey ngay jang nopi balama jël kenn
2: wa yu bu baakha bax fama joge sun wa keur nuy sama waji diko ñaanal baakha bax sun borom guddal fanam yere ci gal yagal ko sun kanam di ñaanal baax sama wajur goor sun borom yok leeram tas di barke bayeram ak diko ñaanal baakha bax bala mu mam ci ibrahim fati di ziar baxna ko wa daru manan gamu joge ginaaw ray kep ko fa nek rek goor ak jigen mag ak ndaw wa deggal emission bi waxuma kenn dafa jam istat rek la ko def waye ñi ki sante bu baakha bax te di len jeglu jankat khasaay di ñi tewlu ñep wa daayer moy nafiix ñu xamne mo lekkale jankati ci senegal gep sun selir nek fi ci mbuso bi ak ndamu dar salam dar manan señu laaji ko ndé jité ko ak señu cheikh mbacke tiam ñu leen di siar baax baax kep kuy deggul dal ñi ngi leen siar bu baax baax di leen ñaanal sun borom dafa la tawfiix aduna ak alakhirah wa señu blaat
1: oustaz alaaji gey man nak oustaz alaaji gey yang koy nuyu
2: oustaz
1: alaaji gey mu yéno
2: lay oustaz alaaji gey man koy nuyu bu baax baax ku baax la
1: sa sidi mi la jaw
2: wala sa sidi sax momit ko baal sama xarit la sa sidi mom même buma gene son sax mom mom koy montel gal son yi buma ko joxe mokay montage yep mokay def
1: man mi la dalal na
2: yow mi wax deug yalla sama yow deuk tek ci radio
1: ah
2: yow mi
1: ko do ko fat
2: legui ma la nuyu baax ba sama son ya ko deuk tek ci radio
1: legui seigne fall content na ci yow
2: ma gëna content
1: tay mom duma la
2: ru sa deug la wax
1: legui mu ubbi wat telephone bi jël ñaar wala kenn
2: waaw
1: 33 966 0909 di nuyu la wayjuru radio bi batay rek man nañe wala wayjuru radio bi muy soxna mam Abi Mbacke Dende mom Cheikh Mohamedou Murtada Mbacke di kilifa nek fi ci Touba bassin Seigne Murtala soxna mam Boussa Mbacke Touba bintu Alhadji Fall Mbacke nek fi ci Touba Soura waye soxna Paul Mare soxna Mariam Paul ci le ak soxna May ñang ñi ngi ke Seigne Murtala
3: Aleykoum salam
1: ma ngi lay nuyu
3: sanga bi ñu lay xaar ba
1: turu ak fay wote
3: anam ma ngi Touba Sam Marché bu bes
1: ma ngi nuyu wa Touba Sam Marché bu bes
3: Mohamed Diop dank

0: yow kañ ngay ñew ci jotaay bi mané kañ ngay ñew ci jotaay bi
1: waaw ñu ngi ziar sama rakk joji nga dalal
2: isan jerejeuf
1: waaw wax deug yalla jang mam na solo lol wala
2: isan ndeysan
1: waaw leral nga ko señ Moussa ka
0: te
1: waaw ñu nak xam na sama kum jankatu xassila nak
2: ndeysan
1: ñu ba legi ñuy tewlu
2: ak sa
1: jotaay bi aw dina siaru bax de dina ñaanal sun borom gëna yok
2: Allahumma amin ñu bok
1: ah doli barke bi wërël la
2: amin amin
1: yëkëti la fa jankati yépp ak na yalla na fa sun borom ak
2: Allahumma amin Allahumma amin
1: dina ci xëj ya ko ko ñaanal ak sun borom
2: amin way
0: ci yalla
1: waaw ñu mom wax de yalla xëj bi rek lañu dund mo tax bopalé mu ngi ci ngi dund émission bi Mohamedou Diop Touba Sam
0: jerejeuf sax nañ la waaw jerejeuf serigne mohamedou diop di wax comme signe phase de yi o bilna len jotay diwanu khasside bi sayu mame jot bi rek inshallah ñoom ku ñu ñew rek dalal ñu jankati de serigne touba yi
2: waaw nañ ñew ñew nañ ñew
0: legi wax ma ñoom ñep nañ ñew de
2: dañu wara ñew li bax da wara yaatu
0: de bo fo dañu fess ni rek
2: waaw da ngay jox ke bo jele ke tay bu suwa ëlëg nga jël ki
0: dig na dañu bari nga bu leen woon ñepp fu ñi taxaw
2: waaw jang mi rek ñu jangat liñu bari bari deugul parce que señ Touba xassidi mi bind mo ñu xassidi mo pu jangat yi
0: war na ma la
2: han
0: xam nga la xor na ko la yont yalla xor na ko han chini war nga ma xor na mu japp yont yalla Souleyman diko war re de war nga ma tay
2: ah man kay wax dig yalla ma xam mom xassidi mom mom jangat yi mënu ñu lepp kon jangat di bari gu
0: lol mom oustad alaaj ge war nañu ñëwaatu digënde xorondam bi seyna souleyman di dox bayam ci xorondam bi
2: baaru
0: tam leen naan do leen ngeen dugg ci biir mu japp ko diko laaj legi ma bay la nga noy tuuti rek ma dal di ñëwaat tay nak boy noy mom sa sa tuuti rek bi doon jang legi
2: bismillah santi yalla gilli ci mustafa ma doon ndawam la Bismillah tek ya santi Allah
0: wa kay jere jeuf señ fallu ba lañu yëkëti ma bay la gina bi nga nuyo ba nopi rek fi ngay jéxalé xamna du ñak dama ñoo xamne sax dinañ soxla tay ji sa numéro ndax suñ bëggé ku leen jangal rawat na yoon daan ak yaak bay cheikh jaar fall su reglu ni ngeen jang seen jang day dem ci yaram légui tay ci fekkon man dama dik rek bëgg la jël nga jangal ma taxamu fu may jaar lumay wax ak lumay def
2: wa bo wa ngay wote ci numéro France natigo range 78 ngay def 119 84 68
0: legui bu fekke ne man samam xel da neexut ta li ngay wax gaaw tu yermu fuma ko bind noko répéter waté ma xam ko
2: 78 119
0: ci
2: 84 wala 76 482 16 64 76 482 16 64 numéro ko wote inshallah duñu def
0: gis nga li tax jankatu xasi dañu tam ci baat bu neex ni ko wax chees
2: ya jang ya ngi ru xam nga do ru ya ngi ru
0: ya jang
2: bo ngi ru do ko tay
0: lol ko deug de lol de ki ay won mo ngi sax bu ngay fatte moy sun auditeur bobu legui neew bay ru bi legui kon dafa mel fof lañu wara na jexale kaddu ngay teje rek ma dal di ak ben xasi de bi ngay ñaanal ma yëkëti ndax yaaka na li def ñent simil wala juroom na rek
2: ñent simil wala juroom
0: kon la ngi tank rek ñett simil yi nga tank ci rek nga defé ñaar simil ma yëkëti jëm jaa
2: al yumnu wal yusru wa khayru sadadi fi khayri sikrin qad ata bil madadi al yumnu wal yusru wa khayru sadadi bi khayri sikrin qad ata bil madadi al yumnu wal yusru wa khayru sadadi fi khayri sikrin qad ata bil madadi qad faha kull sikru sikru al ahadi al malik al mukarram al fasa sayyidum bil quran min dadi najabi ma yudimu khayr sadadi ya mayru mudafakul lidai fala tufariq man labas